0: Hello, Davazar. In a nichega constera, honey? Chatun tung carmeca, Lulemo constemera. Chatun tung, tons amatong, yazik samazix? On natua. Yakanian to change to children's san latin.
1: Stands in the sal.
0: Stands in the sal, calo calo jonzada.
1: Consal water school sabu.
0: Yet zinda champion and chuchu.
1: You kitty.
0: Yet any didn't to win a degree in a cheek comes to you.
1: Rhymes.
0: Rhymes comes to that. Yes, Alazad.
1: Kaputan ne avas lagai cargos by garam garam hawa lai gapare na mere by chalo chatare ka chalo zo ki barish aayi jula na julo by tamatan ne bola logi se thand lag rahe by darne koi ba nahi main chakkar lekar aayi takhiya lao mujhe sila thak Kawahu lori ga pankha chala tati vija tum bhi so jao. Thank you.
0: Ya lagu dalaza. Kuchh kavita de mein kyon se mera? Ya shabas. Ya tene kane yang nono jitu nono chalna chin.
2: Ye mera sanjin nam salile.
0: Sanjin nam salle kalu kalu jong zara.
2: Nga lada mura school ebes kalu nya silile.
0: Ya jinda sanpe na nono le.
2: Nga panle.
0: Ya tene dini chubu ne degree mein achi kyon se yot?
2: Leksha kyon se le.
0: Ya tene yaran sholo ka loga zat.
2: Rikpan lang pashi ang lab tse dir kaspa magyur kyang skewa chimar cholwa I no la rangit len parta yomtan dan na skebo kun madus par yang rangitu tildan mentor gyaring yang buwa tingi tsorjin kur. Smashin school wa gyur pana tuto la yang gowas ke maskul jangis masmar par sampashes na kaspa in. Tujese.
0: Yalagul dabazat. Ya, tene nane lekshal deme kyon se mera?
1: Halale.
0: Ja mera?
1: Rani.
0: Jikpa nam parchi an lachi de khata ma gyu kyan ske wachi ma cholo ai nora langi len pa dazena. Yontan bo kazuk shige na sal bo kok shige na shesga kok shige na lob jon oza. Se ka khata ma gyu na se chima nga ta yontan bo cholte bor nya no. Nor lon chot pong ata cholte bor nya no ma no. Hala. Yan tene so ge cha se na ne men to tijim de mo jigu na tyu nga ta buwa kor do khore me be ma lap se yong do buwa kor do.
2: Kor do gle.
0: Yong do pa la. Tene so ge Shesga gyalo itkani jmija, yontan kaspa itkani mijiga. Kwa changmachik chonok rubanok. Chipe rubanok, kwekani shesga lenela, yontan lenela. Mano ali. Tena zoa nga ta, tudua ina nga ta berka tangste ina na dhulzena, tena lamna shar cha minas, tingmane. Hala, tangre na kerza na, tena ngende na chande na kerza ne. Tena nga ta mijig in pane pala, tude sa nga ta samshespo ma itkya. Itkya, itkya. Semcha na sang, datpa kolzo nga ta ma itkya, itkya. Itkya, hala. Yesha baz. Yaykani yang nunu chunji duk nuru chanla chin?
1: Stanzin chozdar.
0: Stanzin chozdar le kalup kalup zonzadar?
1: Ladang mora izkara yungma.
0: Ya tene dirin chubu ni digri mena chik yonstu nunu?
1: Luzi kyonsuli.
0: Ya malde mo salazad?
1: Ma kan kashi dunga su se ma kan inok lop chu changme ma kan lop da chu ri inok se dan pa ma niska su se pa ma inok jin changir gan lam gyaz nga dan changme pa ma a chonu dan umo rango sikna skuni lop chu pomo changma lop da chi gis punza nga dan ming shin changma lop da kan la shiote rango Sering nas kuni lelo met pasangin tu sese.
0: Ya lagu dah bazar. Nene, lu demek kau teragala. Cik arak lopte kara, lopta juna school. School la cik itu, kelas umun tu cik itu kapa la. Kau dah met kelas umun? Nang tu tu cik meda la, kelas umun la. Tangan gergan ni cik cano?
3: Yontan
0: la, lopjong salano la. Tena zoa ngata class mate kun ya ngata jinrox jono pangata class mate la chi jono jinrox jinrox un kazu du gosono class na kol demo chuste zao chuste hala discipline hala chotpa zampo nya pu duga duga met kija duga dhala tene ngata yontan lenches lobra na ngata chi to bano yontan to bano hala ngata tus tus se ka lobsan so so so english e khorang hindi khorang tena zo ngata science e khorang Yondo yamino.
1: Yondo
0: gala. Ya chugun tene is tineng ye ngejaran chugun la certificate of ngata screening yana ngata mobile inok laptop inok tena zo ngata tablet inok smart tv inok hala te gun kana ngata mangpo jik jun te dugna te yona ngata mangpo jik stana te kana ngata chi chi noskal nok tes kor langi six sum juje se sundu chon migala le Tenen ata mobile ka mangpo ju junte du nang ata mobile mangpo ju tsogna chi chano changma sang mangpo ata chi skyon lebano mix tsokpo chano gala mix tsokpo chano tenazung ata chi chano gocha ga ata rong ata mangpo ji gelte du gono pa nasa chi ka du tsang ata mobile tsog ndu nang ata jingba ju moyon ches ketpa ju moyon ches hala kamzorang chano yang ata chi rompo chano migun chezena ata chi chano physical activity si chama no pa Natachi, last on Chuamano, a pillow of Mr. Dulamano, walk Chuamano, Natai, Dandir and Migun, excesses man and machua, Lustalzon, Panta, Lustalman and machua, Chichano, Lato Capardangata, you Tulchas Gunica, Mangpoji, Juxano, then take an a chichano, Nata, Semdomangano, Yono Yamano, Nata, depression, anxiety on chase, Hala, Tenazongata, sleep disorder chaches, Yondo Yamu, Nata, Mangpoji Mubileka Dugna, Chipatangata, Tusan Tolagachano, Chichano. Tu sang tholaga chano tenengata cherka yongches tenengata alzheimer amnesia jekana zumo sora masur datte zumo de gno tegun mobile ka mangpo ju junte dugna ngata mobile mangpo ju kolna tenete chok zumo mangpo ju ngata noskal mangpo ju lebano tenang yapo ngata tu sikang lasgun dup thua mano dang de ngata tu jap mi shu sasik penang kuwa ngata thugu man pa tene phama gunang hala aga ngata tv dang se kyak tv nang ko ngata chista kyak Ya picture jistatya ya cartoon jistatya ya ngata rung jistatya ya ngata longyan jistatya. Tu ste in yoden jitang yang rang nase ka sonse chichuru mubel so gamina. Juche za ton takpo dan dara ngata chichun changma hala. Aba lendo ama lendo yang ngata nasu yonang. Te sama mubel mang pustaru gala. Mubel stanches pe gajana tene ngata te losungan bochi chano. Tu gunang lopsano lopsa lominuk. Lowa nokpala tena nyampo ngata tuz nang jin dulmian chis. Tusika ngata lazu ngata duba mano sting ngata semdom yano yano yamano teso mangpo jono tena nyampo ngata dangdera ngata juono pa ngata chitonji mashes na chitonji malobna ngata youtube kane laben ngata chi google ek laben jano mobile kane chi jangnang tus nyunji ge pyaman ngata itulu samano te sablang ngata chi jogo sano book reading hala ngata chi yutkya zdeb so tya dang dera jung ses de botya chandrik ses de botya tena zong ata gelrap ses de botya leb de mol de mo books de mol de mo tya te un ata chi chu ches jang ches hala sil ches te un jang na chi chano six se tona ata chupo chano hala pronunciation yana ata zerzo chozo gun ata chi chano ol de mo chano hala dang dera ata phama mang poji chi churu chugu chun gun lang ata mobile kala mi na hala le chugun ata dema du ga menuk pa lu nya na merak pa ya chugun don tang don menuk pa jete ko dun beka ata thulcha sikhong se borano ten te beka ni chi chano chugu lops ngan mar sok bo chano ten chun ne pala chugun nang ku ga zukspo man pa ten el dat pe thong nang chi chano zumo mang po jir ga sano chugun nang ku ga ha go le teo ngata sawa na kol me chu ches khampa gun nang ku ga nge ja gun nang zik ches mano mobile ngata sam sik chok na ten ane bin cha ches kya hala yot kya me kya simju ji ngata sargyu ji yot me kya mobile kane ngata lops nganpa ji gala ngata nyong ngan ji mane phanchi shi yot kya ta nge ja gun gyat pa le ba tu gupa le ba tu chupa le ba tu ten ngata kol ches ngata phanchi sa yot kya ten ne ma ches na hala ngata chi ji chal na ten na zo ngata mi chen me gun nang ko ngata cyber crime yang fraud ang mang po ji chano kazu chano fraud cha me na dang de ra nga police station in nga bank ne in hala ngerae khachangun gyute ngerae kon nang ko ita te kan ngata chi chano penes ko ano hala gobnon mang po ji gang yo ano ta yi un ngata thulchas mane meda ta ngeja thugu chun skya ano thulchas mane meda how to fund without screening ngata thulchas mane meda yang ngata mobile mal ta yang ngata yang spa chi chi ri gutya outdoor game mang po kya indoor game mang po kya yutya met kya outdoor game nang ko chi chi yo ano ngata cricket yo ano football yo ano cycling cho ches walking acha ches hala iblo ches santulet ches chun jane hala yang ngata chi lakdi ches चोर पुलिस से चेस माना ते गुण से चेस हाला तेने इंडोर गेम नंको ची अनो गाता लूडो यानो शाबाज चेस यानो नोने चिलो क्राफ्ट पेपर हाला यंग गाता पेपर ला मेंटो मेंटो देमो चितों चुआ मिना क्राफ्ट चुआ मिना गाता क्ले मेकिंग गाता कला का चितों मेंटो मांग पोचे गार्डनिंग चो चेस तंगाता आउटडोर गेम चेस तंगाता ची चानो जुक्सपो फील्ड लुसनो जुक्सपो मासंगाता दातपांग एक्टिव लुसनो दात पे थोनांगाता ग्यालो लुसनो Hagole, Samjingata Zuxpo called Tengata Yanspar Senate Zamjik, Zuxpon and Tatpangiska Transpolusono, Tenengata Silches and Ankon, Donanskano, Donans Dotaskano, Dotazena, Interestiono, Tenengata Indoor Game will say Sengata Chisano, Latpetonichano, Galachonata, Demartesanata. Hagor Magotugun, Tenazungata, Yanchichungan Tenok, Abalamalayato Churches, Chuada Chomet, Abalamalayato. chuat pa hala nga tan gardening yang ta cha sod ma ba dano yang ta men tok ba dano yang chi chu khampa chi la jong du hala nge ja thubu che re gun nga ta chalak thu che khimsa du che mana nge ja rang unang laksma juk che te sang ma chi no lup jang pes tak jigen no te na jo nga ta khora chana dik sono phito gun nga ta nga ta pak gun yo to yang ta gamyul gun nang ko chi kya jing yo kya te na jo nga ta bhag yo kya te gun nang ko cha che te gan nga ta chi jano Sembang skit poyono, yono, yamano, yakuz langata, tangata, mentok, yas de tangata, changma dante, tenazungata, jing dante, tassot mal dante, skit pek tomina. Tesogunata, jona tesogunchino, sembenanqua, skit poyonches. Juches of tontapo, tulchasne, tarinaduches. Sungon mina, tene, I will memelegunichi shadonata, rum shadano, soto shadano, matatezane, nansangunan chenmotia. You came at ya togun. Hala, Abile, Memele, Ajangle, Avalamle, Matang, Tezane Tugula, Dembe Yuntan Botovatia. Dilo Yuntan Chipu Yuntan Ino Ajuna, Mano. Then Nijang Lup Tugula, Dilo Yuntan Chipu Manpa, Tenazongata, Pilo Salguna Ches Gushespo, Macachanjino. Ino Mano, Tarses Tanches, Tenazulu Tanches, Dasangesan Tuguni, Maman Pingatan Rhymes Tans, Ta Cavita Tans, Lutans, Teguncino, Salino. Hala, Itzogun Nankua, Cagnam Gushes, Chicho Ches. Hala, Kagnan chis participate chuchis. Matang, school at Chua the Chamin is a drawing competition, games in Ankuga, Yangada chi activities in Dulang. Hala Tugun, Tene, near Rewachuin, Nijan Tugune, Tene Dembena, Dasangi, Sixum Jukanbo, Laglena conscious in Yerewachuin, Yakasa Tugun Tais Tingne, Pegamulu Luptakan Luptugun Chosne, Digim Jukurte Jaltio Tuno, Tunata Sanchez Lapulin, Migasali.
3: Samala Jule, naming a Sanzindulma and Lenga Zinda, Schnappen Aslit, Diring Najapel of Jack Hanchos, Nedin, Dirim Dikutejal Totle, Samme Sans Mulla, Yanchan Lames Tot Pasanadadli.

Jule gamyul pe kalun dirim sankalange sangmala ju jus te tene diringe dirime na tene sangme sanguma veka tene tamdel ji yoteno te sting na tene sankalange sangme tuyang si pya lobjang shara be sarkale lu ji yoteno te sting na tene skujab tahira banu tene kong horze ne ju sino kong tangyam po tiwetele ne dirim jang yoteno ong ju kasa tene nge tamdel bo guzuk chu stan tene diringe tamdel le gurgyan bo bomo ne tene yontan bo tene yarkel salche se tokpika yoteno Pasane, then a dembirang, then a te yagarina, zixna, then a gantusa, then a bumona, yuntan chat sang posing at a matova, lustio tenok, yina, then a dandine tusa, then a tantanang at a yagargang pena, then a ta yuntan bo mixaling at a bumona, then a ma yuntan gala salchese, charging nasok ding state, yagarjungi, bumona, yuntan ma yachan mu salchese, tokpika, lasgulung at a fulin yotenok, then a mixaling at a ladaxina zixna. Tene ngantusni ma phumo danyam ngata yutkanbu tantanang ngata ladakh si khachus si yutenuk tene dangdeni tusang tene ngata ladakh si na ma phumo danyam dang tene ngata miksali ngata bomo na ngata thoptang ngata na chukhrik ngata salin yutenuk ta dembe rang tene ngata bomo shizgya chanji ngata gyur thupche se thokpika tene ngata gyagar jungi marante dangdeni tusang ngata chundus jaden yutenuk tene bomo jiga ngata shizgya gyala jik thopna tibe jaste ngata Chitsok sa ma Japstok ngata gangsenji ngata dongche si ma kaps zangpo ji yotinuk Kao ngata chitsok spo ngata gyala ji ngata gyurche si pya Ngata guzuk po ngata nangtsang ji ngata skyodanuk Nangtsang ji na ama ji ngata yuntan gyala ji yotna Tibi jaste tine ngata rangi tuku indu ya ngata chitsok sa tine ma Tine ngata khyat zangpo ji ngata lepche si skaps yotinuk Tis kyot pasangne tine ngata dangdini tu sa Tine miksali bumu na tine yuntani thokpika Masante yergyas kyotinuk Tine dembirang tine ngata bumu ji ka tine cha zumpu ngata yuntan ji ngata thok gushis po Mangsa ngata khakchan skyotinkya Skyot pasangne tine dembirang tine ngata dangdini tu sa tine ngata bumu na Marshanti scaps yoteno kaungata gyagar jungi tinigata lubda kanguna mixali ngata tine bumon pia mamangpu ngata charji ngata pingste bumon pia tine mixali ngata lasgulna kyungste tinigata bumo jiga ngata yuntan chazumpu topchese pia dangdiri marshanti scaps yoteno teskyot pasani tantanang ngata bumo na yuntan marshanti yargas chin yoteno teskyot pasani tinigata ladaksina bumo yunumaun tinigata tuzgyundu tine rangrang susse ngata thoptanguna zixna tantana ngata danda thopsinuk teskyot pasangne tini yunumauni yontan gyala jangse sang nyampo tini ngata chisok sa tini japstok gangsen ngata dupche se rewa jiktak nyampo ngata lobjung zat kushis bu tembirang ngata khaksan skyot tingkyak iwin pin tini diringi tamdil bu taiz tingna tini sangkal langge sang mitugyang se pia lobjang shera vizalkani lujigyotanuk tiu sanchez la pulin

0: Upakau ngata nyerang goma ngata lochonga sangal la zaz na yang ngata zache se ngata rul ji gyur dang drin tu sa tibe na cham chi ngata gyurja lep se du kau ngata sulma ngata semzo khane ngata mangpu ji ngata gyurja lep se du paunu ju nyerang na ngata dirin sa lochonga ngal la guzuk chos se no ta daksa tibe na cham chi ngata khyatpar ji lep se du ngata tustang thun te ngata semzo ngata semche se na ngata gyurwa wung ju
1: kasa daksa tamman gyurja mangpu yong se no ya no no halan simpo Temsik simple payot met kerno no. Daxata gurja zana designer design minda tangste chano han sang gurja ma fashion designer binteno tene hala mapek simple payot ang met ker daxa gyagar pa chama simple saltan ang no gya gyagar pa chama temsta no kasa
0: kasa pomo suji genda ngata sulma gunche se ngata dut payot no pomo ju inna kachiga kaungata Dinesa lochu chonga ngalla gazuk singa ta semzo ji gyo te um ngata demo churkan ji tang dine khachi ga ngata dang dine tu sang ton te ka ngata design ngata minda minda sarkar ri ngata dutpa yong du pong lu ju ta nyerang ngata semza na mimang sangmi dutpa o mang che ngata tu so mi ka ngata design sal te u ngata demo chur do ya ngata design ngata mane masala ka ngata plain khorang ngata demo churkan ri ngata yong du ong lu ju
1: ta rang ra is gun ria no no mancha su simple kan tsemduk tene sui designer zukma design bo shultang gona zatuka sa mancha ta ta simple bo tulte no no che zana designer design bo pakistan norston lagan ria mane zuk ma phanan kasa
0: kasa asli tene ta dembirang tene yarang e I chong ta chaklas kun jati ka ung ta rangora spel chi sin du yang ta I ung ta ladakh si culture khak chang inu skyot pasan ti ung ta sunskyob ja chi se tok pika ung ta chaklas ja da rak tene ta tingju pika tene yarang e chi jun ung le ju miksa le ng ta tene junu na ka ung ta I chok chaklas kun jat go chi khakchen duk kaungata yuntan dilok to nyampu jatna tinengata shesgya yotkan bijasti lopses skaps yotno skyot pasane ta nyerangi tingjuk pika tine miksa lingata dangdini ngata yunuma una ichongata chaklas kun jat goshes tina chokangata yulina chempu sakkan mangpu ji yotno khongun khani ichongata yuntan gun jangsti tine rai ngata dutpa nangjin chaklas jatna ngata chamsik kaps duk kazungata juwajik julonjik pulin nongne
1: Kasanya junul la tenarang juniale silches chik peka izuk nang stak izuk masala ran so se ti dot payot je se dar sanye tempo tanto tempo salches laches machinika netting salches oton zadna ngati izuk po skopste borches po ma khachani no silches na yempo oton zadna yempo zadna tin kasa
0: asali tin diringata Lungting khang e tene gamyul pe kaldo ne digri me na skujab tahira bahano tene khong horze ne juk senok tene khong digri me na skyo te tene khongra na chaklas miksa le ngata tene tsempu salches kao ngata sulme thok pe ka kos ngata kazuk she ngata zada yut tibi skorubu ngon chuga zat tene nyerang digri me na thushis pola nga shong ne thukje che jule
1: jule na nalek
0: Kasa tene daksa tiwatelani dirimbuang sanchuks inna watang nyampu diringi gamyul pe kaluni digri me dusut puang sarduk nga gongspa salajat julei